iglesia ma misa jang ni pika punyo nyang sambo ya shkani wash pita karangai yar kang ni shtan chi randi pokya ni pika chepa ka mana chita pon chi mana remax sakshi don tu tawan tatari randi ya shpik ni pika wakin zaken chi dagi shkama chita ya reshirishun ali chitam chi ali chururam chi chinan maosha churimam chi Jesus ya napa wainish wakin mana ya kausilar ya napa wainish mana ya kausikara kausilar wakin ya napa wainish rimanchi Alimi yana permanya ngawa. Dakhe kire shimanyacho. Nyoka ncha yana pasha katichu nsha nyoka nchira. Dakhe shika yugonaria. Nyaraka yibirimang. Pedro. Paita pusha yibirimang. Aining. Kame shkanga aining kikin. Yehe jespakchuari nesharimang. Kame yangi ning. Kaibirimang Jesus. Nyoka mani ning. Nyoka mani. Nyoka unama asakinechu ning. Kangwa nao mani. Rekuma shamoni kangu nara. Na pinyo kanchi Jesus rekuma akuchi. Akuchi Jesus rekuma akuchi. Chapa umi nyo kanchira. Pita maya kanchurira makira riku chingahi yana panga wanishi. Maya kanchurira shungur pasangai sumakli nyo kachibi yana pashikati nga wanishi. Wakini sinari sakinchi. Mani yana pancha ya kishikai wanishi. Na pinyo maya shungi ya yara. Nyo kanchiri yana pashikati chunishi. Kanga nyo kanchita kungini alika usegu nara. Kangami Semakle yali chingi nyokanchi kausaira. Abashka chung Dios yaya churi Espiritu Santo. Imashina karka yalekwi konampas. Ueni winyailias. Amen. Nashamunanga rinchi chutaki wanawa yakishkunalia. Chimandawashi maktalia kanguna rimashkishimi gunara chimba chunanga. Nashamunanga.